Iyan rin na dalita Malaysia, may nadalita man Sarawak, ganun ka, mapitam malang ito talang madalita man Sarawak. Haduhe na kayo, at tahanun na ng palahu, malang niya itong talang dalita man Sarawak, ikon na na masyakit wala, dahin na tada dalita man Sarawak, hiya na jata na iti manok at tingang. Iyan pa daw, manok tingang ini, tama draw na haman tama sala, at hipun iti dol, medyam to kay tidol, manok besku, de lang lana, manok tingang, dyan na hipun iti dol, medyam to ka manok besku. Iyan kinatam hitok tumunan, tayo jata, dalita Sarawak.

0: nga anti-spyware ari bao ka batu di komputer ta. Pakai tips internet selamat ati yenta adepta so jadi mangsa scam online.
1: Lawa mu ya yong.